Pilipina, watanguram, abinamandam, tuwarani ando, tanjung joto. Pinayang yanureng, ngoneng anyanureng, latin ng bawang, telong bawang, tanjung joto. Senang enggoy.

0: Mugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.